mai rei noci de vege să se fac dușa pe și nu-mi la vina zi ne cingano. Nemas nu puiam unde avea cu gogo, mă puteți zămriru. Pe care era nușonă. Jacaiza, jacaiza. Jacaiza, îngucișuiru, coiru, pomai nu njou. Ivan avea ca și mai nușa mare. Ivan avea gara mugoașa rămânirea ca da cage jucșon. Jicu i mâini ca i pisa. Cire ce cu șata ce da cu itica. Oanga muriru. Muriru, muriru. Cișură ce ai nanga. Diviri muriru goașa rucucea. Bangu vai njoyo, mpepo ya itaka. Tushkwanesa kugwasa muriru goasha resi. Tina dikana kuita chilechesi. Njovo ya davira. Tingata makita chilechesi. Muriru uno kwanesa kugwasa goasha rabiresi. Shinyama yi shoshtata jisiku bejanguwa. Shwese shaka gogoma. Chishiro shakanda kwa vunja. Shinyama shwese shumugwasha kuti divirimwe kugwasha kwanesa kubaka. Choshinanga, ngachibude ngoku kasa, mwirele likubaka. Kore, ye mpuka mpuka mmiti mweze maevona. Yoshikwanisa kuvisa ushinyama jese, kuenda kuya kwa nga kushikaripi kubaka. Njoo yaka gugoma kuenda kugombe ngoku kasa, yozaja mtembete huayo ngukuma yu hirira. Yonanga, ininda kujimirao, ininda kujimirao. Iyona yaka kandira kumwa yi yango mtembete, mwirele usiku jima wese. Waindo baka basi. Kore akati, shadini tu stibatani. Tite basi lengvela ngugu kasa. Shule chakati, ininda kita gwanja. Kutiti gugome kwenda kugombi. Zindeda akati, inini ngomdenga mangumu. Nda kumitatija gwanja le kukasa kutitende kukuma kugombi. Njoo akati, ininivo nda kutara kuma. Ndeshivya kwa jimira. Shinyawa ishi joshtatu shakazaita kudea. Chishule chishugugoma ngugumbeji. Kore, ishatija gwanja. Iringo mdenga, njou, ya enda chihwiria, yeshitwala kuma, yeshikwanesa kujimira kuna mwiriro. Vaka enda po kutanga, venda po shpili, venda po shitatu. Mwiriro wese wakatanga kujima. Padoko, padoko, no padoko, no padoko, wakajima. Jinyama ishi joshitatu, shakajiwisa, ngukuremba, kwa mungu kudakara, kuwena kuti mwiriro wajima, kugwasha zikupira. Wese wakati, tajikwanisa, wakadakara. Basi mlavi wangu nukonisa kimangu hapa, mlavi unoda kunanga kudara. Kuti pa mtundu, pa ukama, pa basa, chinadikana kita chira chiritese. Tuchuwirirana nukubesana. Kukuti, nakanga shinyama isho jisikubesana, guasherese laida kupera ngukubaka. Ishona shaka zwanana, shaka jima mriro, kukukasa, pomwe guasha alisikupera ngukubaka. Tinga wirirana. Basa nukwanisa kupunguka nguwe chiripo. Basa mangane nini shamwele nishirawe Jesus sefadu nishirawe. Bye bye, pletila nishirawe nishirawe.

Tanga kumapita shinda nondime e yokutanga mabasa ngondime shinda o. Basa ngondime shinda akuzozika panguva jikasa kwana kuita nguva imwe masikati ano makumashanu omuseso.

0: Yewo namhangwa zenezi Fedro mapetu tafikako mhangwa zathu zidalonge fentomi ntomi nchene kuti district ya Shibabava munu province Sofala ndimo tu masiku a sabudu atambira manungu wa ana ale adatisia district ya Zavala province inyambani pa ushumasho udachitika udakwata kuti ana amontumo akukwana kuchita makumawiri na atatu atisie pa ushumasho buziene takupanga nimbo vina kuchimbana kwa anthu na binyama au anakumanika mkwete mkwete mwa mbuto zili za kufuira binyama ndibyo biri kuzuzumisa vikuluka kamwe yakali ya district wa gorongoza montumo na province Sofala zenezi na zinango zachita mphangwa zathu za ino province ya Sofala ngumanya kalini Santos Golonga kumichini ndaphatirwa na nzanga Carla Kumbi tati salani.
1: Mphangwa za Sofala.
2: Na pregata kota Santos Golonga na mhangbas da tipasereu pa mais bem sem se colero. Pro quando ambos isso de horas na 25 minutos.
3: Veterani programa ya pale na skana ya pan paradi Mosambiki. Inaveka nsiku zonsene za nchishanu panzizu tatu na mapindi makumawiri. Kalani na ife.

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Una karankaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chidejitene cha kuipa.
0: Tani?
2: Tai. Matamani, kalani pansi. Ndipangeni, mbyanji binajitika?
0: Paimpulisia, mkazanga uyu, safurika mangio chinchinu pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pyanguku, pinampemento ya kutia pike.
2: Uh-huh.
0: Chako masikati? Ndajia mwendo bozi. Pida mwerene, tuwela kuti ndigisiari. Mwendo nangu, sila ugumana tai. Kama lang hukuneyu, kada gula hii, kafamba na mwendo bozi.
2: Kwa dimai, mbiangi bida chitika na mwendo wang huku?
1: Inipano nda uja.
0: Mulikona, mwapiva pa impolisia, mulikufa.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama.
2: Mbwendo.
1: Tuwela kumbwani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Kodimwe pai?
0: Impolisi.
2: Mkazano, nkabi nsero.
0: Kangwanji.
2: Koditangwe anji mkabi kuja mwenseni pintu vya nkuku.
0: Mbwenye inepano, ndina mamuna wapa nyomba.
2: Ndi mumwene. Yeni, ndi basaku yuwe ni ngankadamu wa uba alonseni. Kumbanya nkazaku nkawa na patupe, na ana pa nyumba.
0: Ini panu sikangezera na mwenye mutai.
2: Hoo, kodimwe pai. Longani cha kumera. Nkazanu musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mamwene kute disamfuna.
2: Mpapo, chitani pindu vya didi.
0: Ndepiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wango muntima. Tomere chinjino, tinajia pindu pia nkuku pa bozipene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kudanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: Mais

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Jadaro mpurukiri tamazua masoko makuru muno msofala pomwe no inyembani. Kuna nguva ndijona hacho kana ndatu jumadea kuna mseso wakamu jino kuna kuta gumi na mseso wa mvidi. 15 horas e 12 minutos, ngopa chash, ngatizwe nye mabasa edushe o shavo.
2: Chama jangu. Prokirani mujipiri juesa chirangwa chandumure, kuvira nguva sera ni makumavira mseswa, panu paradi Mozambique, msepe vizara sofala. Tiritesa chama jangu.

0: mwene dinzanga adakwatwa chiropa anthu 14 tera kwenda kabvenikiwa ngwenye agumanika nai basi kuti anachimfunye cha chikuku muno mdistritu
1: anapangizika kuti ana utendo newe wa chikuku asabwera ku hospitali mbakwatiwa chiropa mbiti chimandari mbiti ziwa kuti munthu uyu ana chikuku peno ngapi machinjinu panopi jaki fiti kulonga kuti jati kuziwa maringo mwatu muno muna anthu adabusiwa chiropa mbaoneka kuti utendano ulipo tepa tikulonga anthu 14 adaoneka anthu kutabusiwa chiropa pa maringo pano na tenepo anai ndiwa adapangizika kuti ana utendano wa chikuku anthu newa bukira kupi abukira kunyamapaza pa komunidade ya Chiviri na Matombo ndao natenepo ife tikuchemera anthu onseni na kukuziwisani kuti ndipindu kuti governo ya paluani pano ya Maringo isapizi wambu kuti pa Maringo pano jatina anthu anewo adagumanika anai kuti ana utenda wa kuoneka mamake nale asaikiwa paraoneka si munthu unachimfunyu chechu cha chikuku penu ngapi
0: asane dzisambo pontho kuti toera kudzindikira utendo wa chikuku musamona munthu asapangizisika na nyampwanda chifuwa maso asafira asabukambo manthongo pabodzi pena asabukirwambo na pisungu pya kufira mamanungo nsene ya munthu ule ana utendo wa chikuku mbwenye pisungu pepi satomera kunkhope mbipenda mbipithatharika na manungo nsene
1: atena chinjino ifitsa osena na onefe penu munthu anabwera mapangizika kuti ana abukira na mapundu manungu penu maso asapangizika mbo na kufira ne o penu una manthongo ndandu aneo ndi o penu una febri ndandi anthu kuti febri ngonga manungu pisa ta tawa anthu aneo ndi asakwata ife mbiti kwata chiropa mbiti mbitendesa kubera ku laboratory kisapangizika kuti si munthu ana utenda ne wa chikuku penu ngapi mash na anthu anewa naye adaenda kaoneka na utenda wa chikuku pyatomera mezi minomwe mpaka chaka 10 na chibozi
0: Asani adzisambo pontho kuti anthu onsene akuti ana utenda wa chikuku muno m'Maringwe anthu anewa onsene akugumanika mbamwa mitombwe mamidzi mwawo
1: na datelero ngabe moseni adabwera hospitali apasiwa mitombo menda kunyumba mbalapiwa so chadidi chidachita wene njitecho kubwera hospitali tangwefu takwanisa kwata chiropa mbitichendesa kubera mu laboratory mbazwika kutandoneo ana utendo upi wa chikuku ifembu tabukambo kuno ninga brigada mbitienda mukupi kweku kaona ndwaneo peno alikukhalatana telero
0: tekini kumbudzibodzi wa mbuto wa ngumi alongambo kuti anaonseni awo kuti akugumanika na chikuku muno mdistritu athu wa Maringwe ndiwo kuti apayiwawo ne akaakwata mbana akavulasiwa fasina ninge munafunika ku mbuto ya ngumi na tenepa ali kuyerusambo kuli apayi na amayi kuti akwata anawo paka mbuto za ngumi zinayiwudhuze mbayenda akalapswa fasina zonsene zikugumanika pa khadi
1: na tenepo pakwenda kaona ife taona kuti ane wadaphatika ndi anthu adakhondalasiwa mavasina tai amayi azikwatanapyana pala lasiwa mavasina mash munthu onsene wadalasiwa mavasina ne kuti ngabe phatiwa na utendo wachikuku munaphatika mash ngaphatika na moda ja ulu usapangiza kusabwera modo wa grave tai mash usabwerambo mpangizikambo levimbo pang'ono tinepa ngabwera maningi 40 aninga modo onsene usachitefu mahospitali onsene paluani pano pa Maringwe ana mavasina anewa kuthunda mautenda onsene lero chake tikulonga thangwa chikuku mavasina ambo achikuku mahospitali alipo peno mungoona mwezi unewo muzikwanisa kuenda hospitali kalasiwa vasina pano mabrigade safamba mazona mbakachitanji modopi unewa vasina ndawamai peno apai panapaya ala sakonesa mai kwa tanapiana ndi kukalasiwa vasina awene lero tukuwafunzisambo kuti vasina njadidi kuti sapreveniri mautenda mwana nga vasinariwe kazinji kwene mwana nayo ngaphatiwa itingenda kaona pana anthu sena adaphatiwa chikuku azinji ngapi makhadi penu nga makhadi tingavunzisambo mai atife tizikulasiwa mavasina na tenepo tikupemba mai onsene penu kuna apai safunika kwa tanapea naende kushpitali kwa lesiwa vasina. Patitundi utendo ne wachikuku.
0: Awa akali mafala, asani asuati, teki ni kuwa mbuto ya ungume muno maringwe, mbalonga tangwe la utendo chukuku muno mdistritu yatu. Kubukira pa radio mbumbe ya muno maringwe, ine ndine Paulina Binzi.
2: Jumumwe ne takuta na kutatira mpangwa bulikira pa distritu ya Maringwe.

0: tadi na nzidziatu kumi na mapindi okwana makuma wiri na makamaka na kumi na mafemba 22 horas na 19 minutos ya kuva radio ifite kupitiriza nao mabasato mono moradio Mosambique kubrikira monto mono mbaira pakati pa ndimatu ino ya malongero echisena apo tikuona kuti mbherini zizuti tome ikapa makamaka pindi atu ya kulonga tengu ya Nsanganiku tikumbukiri pengono makani adechitwa na Onesio Joe mbherini ife tike pakwecha Nsanganiku tinabwera anyakufa Timizi pano
1: Hawa ndi mabasatu Nsanganiku Mabasa hawa Salonga pire pine chitakundu Pa makalirwa chisena
2: Kopeni, mumonsenu munativa bukira mbuto za kusiana siana. Tadza pondho na mabasatu a Nsanganiko. Ndi mabasa kuti azinch mukadikira na njenzi kuzanduli umoti kadatoma kwa imisa pangono tuwira tipereke mpata mabasa nango na nji. Msadzi wakali kuti chaka chidamala chikali chaka cha usankulu na ipio Radio Mosambiki kadatoma kwa imisa mabasa anango na anango. Toira kuti tikale makutu kwe maso kwe kuva na kuona pire pina chitakundi pa mafambiru andale nzikwatu. Na ipyo, chaka chamala, tapita chaka chitwa, atifungulira pondo mpata kuti ife angkondia Nsanganiko, tibwere pano tizacheze na aveseria tubukira mbuto za kusiana siana. Harango, hatayo nzi kuzanduri umu kutipwera ntokozi. Mbuya jona, mbuya viajero, mwenda kupikani, muli maso penu mwaroa, abe, mulungu, akutikulumanya, mulungu, akutichengeta. Tenepa, tabula pontu na mabasatu, Nsanganiko, pano tinati tifunsisane, ntemu, machitiro, makaliro, achisena, dati fedzani duzi, tikale pabots. Kumichini kuna nkwatu Amaril du Roberto, Pakaruta wa utongi pana Onesio Jonko nwanga wadzere kuna mulangizi yatu wa Nzoroweru.
3: Masiku wa kufunika, masiku wa ntontolo, masiku wa kupisa, maningana kuna gumanikemwe. Na kutiza radio ishi sapita mbutu zizinji, maziku mazinji. Tabwira tepa na mabasatu Nsanganiko. Ninga malatumbruza jo kuti tangu ya usankulu tika gumanika mvi. Anangu kwa ntokozi, anangu wafuza milingesu wa ntokozi tu. Kanyeza panangu teenda madia tambalari. Afuza. Tepa mitokozi joni deitambira kubulikira ndhanda ziwiri, kubulikira ndhanda ya ndongwe, mazalo, mitokozi kawita kodi iwe mbu ya viajero. Unabwela pontu pakali itilini, ndatine, tangu ya kulakula kwenda kapenenga, tuweta kutifito nsene nene. Yonseni bifambi ninga muna funika. Hapa leno tabu ina pondu ife.
2: Pia pano parajo pisa famba na ntemu.
3: Ntemu mwambo.
2: Sige nchitire ni hau tae.
3: Kadi mbanja mwine nepi na funefi longa pisa kana ntemu. Yonseni pisa kana ntemu. Nyumba ina mwambo ache. Apo kutomira nsiku yalero pakana uku kunendefe uku tabu ina pondu ife. Tuwida tika kukazeni, tika kupulumuseni, tika kuchenjezeni. Muka zue makariru wa kudamba uuntu kundwa maringira nchisena.
2: Tasati kama tsukabanda hapa. Kodi Nsanganiko ni njikani. Ya nangu walikufunza. Pakukala chaka. Tironge mezi mitandatu. Mezi misere. Patidaimira na mabasatu wa Nsanganiko. Anango atoma kweni kupata radio Mosambiki lero.
3: Ya.
2: Halikufa kweni mabasa Nsanganiko. Anewa tisafuna kutitia fotokozere. Kulonga Nsanganiko. Ninji makamaka. Tingalonga kuti nchipembo chatu. Mabasatu wa Nsanganiko. Anango asadzani kwa irantokozi. Lero, tinava misangane ndati tai muna ndizendesa kuna chitemo kumfuna kundizendesa misangani ndi misangani Nsanganiko ndi Nsanganiko pepi ndi pinthu pyakusiyana kukhundi ya makhaliro athu ife achisena.
3: Jo ndikutayire thangu wavunza kuti nsanganiko ndi ninji, si weka basi nkhabe.
2: Mm-hmm.
3: Ndi phunzu iwe phunzo. Panangu alipo adakuvunza.
2: Alipo
3: adakuvunza.
2: Toera kuti tiye pange mwanyankwira anthu akhadaduwa la ninji mabasathu a nsanganiko nanji lero kuchita gwa
3: pidachitwa.
2: Monat. Chakachino chapikupiri makumawiri na pishano. Yaka pianduli mtikabwela na ikali nsanganiko na romba
3: oshu.
2: Mbwenye lero chakachino chapikupiri makumawiri na pishano. Ndi gwa pidachitwa.
3: Pidachitwa. Nimamwene tingalonga nsanganiko ifya sena. Kulonga mwadidi. Vese seni mbuyano. Kulonga nsanganiko ndi nthangu ibodzi inachitisa kwenda kasaka uwuntu kubulukira mpisa. Boss. Tingalonga nsanganiko tukwenda kasaka tene kadenule tikampasa uzambukiro munthu na duwala. Ndi khundu pyalandana ningale anagumanika ku nyumba yongumi mbakhaninga kuti ndi madaya awalapi asatamavunza kuti uli kuvanji.
2: Mm-hmm.
3: Ife tingatikasunusa kulonga kuti uli kuvanji fati mpasa uzambukiro. Tingalonga nsanganiko makupisikidira mbitikoza kupigwesa mwadidi mitikhala maso nthwa makutufye.
2: Matipidinkisa mwanyapansi.
3: Kulongele kuti nsanganiko ni njire bozi inachitisa uzambukiro kubulukira mapatiro ama kaliro ambanja kubulukira pao. Usasanyi na ugujuli. Tingulonga
2: ukundi
3: usasanyi.
2: Ukundi yechisena.
3: Aha, pa kundi yata malongero peno machitiro makaliro haifi ya sena. Nsanganiko ndire makamaka isakwatiwa kubulukira pama ada lakwata pita ambanja. Tingakoza kutitapita mbanja. Tasempa nkazi tinaipa nyumba. Apita nae mbanja mwachita mashikanka dankada. Muziwe kutimpia maso. Mwende kabandamire kuna kulakula kubangiseni kuti nsangani kundini nchi. Ndi mwambu uli unachitisa kuti tikozi kuenda ka wona uzambukiro na madudumikiro bukira nkati mwa nyumba hatu. Kubulika kusubi.
2: Zironge manchigwagwa. Nsanganiko. Nsanganiko. Ndi nthango ya kusakanjira ya kugwandiza mikanzu ile isatabusa anthu mbanja.
3: Mbanja.
2: Tango tisakambi. Tango tingalonga banja. Muna anapiana.
3: Ya.
2: Muna mai. Muna mwana. Tironge muna mai. Muna pai. Mwenemu mungagumanika mwana, pai na mai. Nsanganiko isatongwa kuti irongo ifotokoziwe mwandondondo kutipindu pisafambatani towera. Kusasanya panyumba, taitai towera kutunda mikanzo kusogolo kwa ndima.
3: Kusogolo kwa ndima. Pontu tirongi kuti, tingalonga kuti mai na mamuna. Nditangwe kuti, ndegeregu watu na kwatefe mide na ukusubi. Ndegeruguno yu satipasa nyatwa pa mizizi nangu. Habitoweza mwambu waifia sena. Posi. Kachiwiri, ndegeregu wazibozi tingakana mpumu za kusaka kuti, Jo alikupi, viajero alikupi, anzacha alikupi, usawanga kubulike pande grigu wako, usubi kuna pisose ukule, usakumanika na zambukiru.
2: Monati, mwajitanzu hapa tironge, mwajitanzu. Mwajitanzu, hinepa anonzukuru wa Jo tenepa. Nikuziwa kuti ndaferwa na mkazi. Panyumba padanganyika, panyumba panga tangwe panakufa.
3: Panakufa.
2: Apo, Iwe wamala sumana ulikulira, mkwenda kubasa, wasirira mkazi unango. Ungaenda katamba na embondi mbuchita tite telire tepeno mashika nkada nkada.
3: Nandegrego.
2: Nandegrego wakushu. Mkwenda katamba mbondi na mkazi unango. Mwachimwe mupanyumba wasati kupapukuta, wasati kupachenesa. Pepo.
3: Wasosa chibanya.
2: Wasosa chibanya, wasosa matenda. Nipisa zavemwe mundu atoma kotso.
3: Kosomola.
2: Aha.
3: Nsolo pisa.
2: Kupisa.
3: Manungo nchanchancha. Finikamanda dzwe rivu.
2: Mapewa atoma kwira. Mapewa atoma kwira nzulu kanonga kabidi.
3: Ngabe sabwe nonga chocho.
2: Sisi atoma veruka nonga. Nonga huyu. Kwa mafuta zeti.
3: Isa pakati ka. Bweno nonga panango ngombo ngombo mba nuli. Okana kana na munyweni.
2: Apo. Tawele kuti inepanu ndipulumuke, penu ndipuluke panyatu wanengene safunika kuti akuluwa kulu, anyakupidziwa, akazika nepansi.
3: Asaki uzambukiru kuti njininji chinakoza kuna kanji
2: ya mundu. Chinantabusa mundu, chinanyanguta tepa mundu, njininji, angakazika napansi, mbapasa na mafala, pepo alikuchitanjiwo. akuchitwa nzanganiko mwavara
3: apivesesa
2: ndikudzoka kuti pepo apivesesa nyimbo tumphapo ya
3: oh ife
2: tinamutsano
3: tinadembuka ife anangofuna vunze kuti kudi ndi wathunole wakalene zinacha chitalongerwa njatidi
2: akhabya
3: yanga zina ndine ule mbuyano yavwanu shomoleano Timoti Viajero ndi alipano pakachiti kuti akozi kwenye kasweda mabasa nsanganiko. Joo kadolonga nyimbu ifitila mkibiatu tiendipa mutarara. Tinga potoka njira kwenye pa Villanova pa bawa
2: ya patu. Villanova ni patu.
3: Tika nchemene mama dafuntu Rosa Kambembe.
2: Kambembe.
3: Atipange kuti nkazo nga chima ukachitenchi.
2: Ungaona kuti nkazako ana undayandaya.
3: Ya.
2: Akano nga ntetepa nyanza teke. Nkadilika.
3: Analikabi. Ya bwera mazi ya unkupi yao, pina wabuka huku, wabwera kupira, wabwera...
2: Agona mbo kweko. Chitete. Anga chitatepa, agona mbo kweko.
3: Chitete.
2: Angaenda kagula kove nkambindi, apatwa bere. Angaenda kpachena, akagula chikowa, amenywa matako.
3: Che?
2: Ungaona kutipepi pili kuchitika, ushu, anakubweresera matenda.
3: Angaenda nsikoshu hati, nsikoshu unkupi ulipaduzu, nabali kama ningushu.
2: Primero demai. Primero demai.
3: Abwera, asabwera na umbani.
2: Favwa mazai.
3: Iwe.
2: Favwa mazai.
3: Ah,
2: alikuwa na perfume ya mamuna?
3: Ah, kuli akukwia mbani ati a
2: mushapa.
3: Mbani ya mushapa homu angana ngwa sakadi duzi kama wewe. Iwe.
2: Mkazi wansemba ndiwe, wansilira ndiwe, ngama wamperekera mbo marupato, waenda mbo kapereka chuma, mbo mutambo, muntuka mbo mbwere samba nyumba, mbo mvalira mbo ngulira mbo nguo za shibanti, lero pano, akuchita pondo pia uzeni. Kantule. Basa.
3: Kantule kwao.
2: Mm-hmm.
3: Ati mkazi ngachimwe.
2: Kantule mao. Kazi ngachimwe.